because of say o do ho akwa ko manta manta baby se bibi to kra na se o body na I say o unni gidie bia o mi se jin betimi aboa because of say what you and amon bi ntino ade bi to kra na se o body na din o unni gidie bia o mi se din betimi aboa ko wadwe na kwa koye ntanta enu a o di uti ekwa ko she baby for ka won se me chiro bia o baby enti akoba ni se nu unni gidie bia o mi se o body nkra aboa de na o betimi aboa afie na o di na cheze o unhu se o kwa na se o ba afie no waka nsinse mu o chira kwa kuko ja mu a afie no aye mo wa pa o nyame enti me sra po acho pa se ade bia ye fe no gidi ifa to o sum nyame a ehia papa papa yi se o tu unhu asi o se o yo kristo ni ade a ye fe ni se gidi ifa se o sum nyame no wa mfa gidi pa anta a chira ifa enche o be pa o nyame enti ade bia ehia o nyame sum mu se o kristo ni ye gidi se wanya gidi a walai mushkila wo be nyina be yakwa se wanya gidi na wo de ta eye onyame a wo som no nachi se de be ya bibia be kama kama entinu mr pacho pa se gidi ehia enti ade na ye ne apostle wusu bible am yesua mr pacho pa eye fo adwen eye di akire na bibia be biko ehu so eka hu ehu ni nya be show mu a gidi na ye dai adum so what does the moment ehun baba be show mu suru no na amagide na ayden akofo ama ujide no ayden ayedum so so what does but the moment the wadwe ne wakoma nyina be di ade na wo ye na che odi eyegide beta akiri e ma wakoma ne yeden eyeden ko wadwe no esi ade ba akopeso esi oba ade so ono nko na wo dam ba sa bibi to a wo be hu se fast quick because of so woman into ya wa dwun nyina kwa ko di na chi obeso bo e dia more simple kra but ankoba ni sadia

e mo adwuma e gina banane adwuma no e be wie pa yo paade a e miracle hardware sa mo japikuma o mo ne lebans pap se odu ni timu wa tawes pa no so a na dunya e miracle hardware o mo wo e hwibalu amude ma ndi so kwoto ni ma no ho a hwibalu be tu ni ma na da kwaku gbe bia e mra magic sportswear justice upon justice justice no quality ones ngwa e be twedi agwa chi dia ma ofiri wo kona kase ndi da so fo na e ka che wo na wo so so